angulize mwende pangai nindatayika kumano ndatayikira kwabwino chifukwa ngakhale na mondo angawombe mphepo yayidayi singa ndigwetse ndionetse kuti ndine wanzeru.